Nama tsui, tiri nji nga tsui pyoge jilirim na tomar risung gombe jenang tang tini tiji pyoshe ka shimba shidel ki kor tam tsui tang tsui den nilu dan trewe se ju ki kor tam she pyoshe jirimbe sham tu nyeri shu jing. Tiri nji nga tsui pyoge jilirim ka kunzu shu jir tomar tsui dan shiri jilirim kong. Banden sa jebe jam gong dari doji chan chimbo cho ne nidu gom guru gombar Seja mima namla kadin tse na we risun kombe chena shi nyeri shu yin.

0: chenpa chinday lan ni tana we zangi aju shiwe peche chisen chupa shiye. Menpa doji chinday lan ni chuzi na we seju ki kor tamche shinye lu shuji yin.
1: Oo, taisi le, tini kaswe kashan sun peke lungin di tine kaswe rewe namna shi, anye tini kaswe seju ki tol tospa ngote shiwe na, kaswe shiwe principle of nutrition, che zang, ngadze shi zi se di saigi rodan nyuwa shuji, tin zi ngadze rob zim shi yungwe di kye chenpo shi yin du, anye ma di tospa ngote shiwe na, nga zui shi zi sara iwa mangu shivu shi yuri. Yini ya diin nang ne kye shi zui ngi di kari isi na nga ran zi sui ma sai di aegi sai gari zi gita ya ma tung di aegi kum gari zi ngi yubi nang ne a thongma nge ma sai gori ma to shivu na hali gyundu di zui chewe nga ran sai gari kari zi shivu na nga ran zi tre tang zhu tangna shing ne sing ri asham shing do ani ngon sai tang Din zui ri ni mangbu shi yuwi nang ni. Gang da dod du na, da gan zi se dang gom ni yuwi shi wari. Che dang thongma se gang shik dang, shing do gang shik, ngon se gang shik. Ma se ngon du, se dang, shing do ngon zi di yi ni ro dang nu ba. Pen yu nu gyun so, rob zang nga ran zu xie tuwa yi na, su bu nu gyun mi yuwa pen do chenpo yuwi wari. Nga ran zu bi wei mi shu nang liyang, di kye chenpo shi wich sung yuwi. Zi zui se dam, se zui rinpar sawa, che ki liu di, liu sung yuwi nang ni, dāngu sēgi tsūlu shēba jawa la, ā sēdi rōdāng nūpa pēngyōn jī jī shēng guāyā jīgīn dū, ngē mā dāngu yī mā cīk jē jī ngō rō shūbī na, sōwa sēgi nē la, lāb jā na, sēgōm lēk jē lūdāng sō tsō shīng, mē lā lō kio nē kē tē sō chōng, dī jī sēgōm jō bā kēbēt jī, dīndē sōng zāng, ngā rāng sū gyūndu sēdāng Dele dokde sadungri nyungdakwa, yana mangdakwa, yana lokwa. Mangdakwa yina, yana kala kasuri gyugye dan, sheya. So thakwa tu shajak chadi uusakwa dan, thakshay piwi nirik so yungi yu. Yana kala lokwa seba sheba ni, se matriwa seba seba. Pena, shio malangwa dan, chansa nyamdu tungwa yina, poa dutu togi yu. Jadeye gonga dan, nyasha nyamdu sawa. Yana, tengzi dan marna nyamdu sawa. Shumara suwe che la, chudang tungwa so ni, poye nang, she la di tapde dudu, towe na tuegi me. Yang ngaran su du gyundu su su digum me batang, nyefo yungwe, segom ri gadu yin ya, zem nangwe. Dedani segom logwe choba shi, chobe, poa rangshingi dudu gyurgi. Dedara sonza segom gari yin ni su su su su ru nyuba tang yunten, pyntun sobo yue jang, sadan no watang, miyon, sadan no yu wangi, ne dang. Ani nishiri yungi yu. Menshundu gari sundu shi na, cikji di nga shiwa yi na, gyudan oma linjik sawa yi, nga ma mwishu chimu sewa yi, kase mitu sewa tabata, magum dumin sewa dudu gyuru. Zueje numden duje talapu, dobden gomba sewa nimi ju, mitu trebam, denan pongje na, digum kone chayi labar cha, chaldo pangde nyeba nyutu chuk, penu nyeba jayba kebe pang, xie sungu na xin. Yini yang ngaran zu zubu tetan dang top chenpo yueba yina yang kala dintzuri ki yang nukyo yu mei deba xiri. Dui gintu ngaran zu poe midu chungchung dang ngaran zubu gyobu chik yinba yina dui gintu kala ni kasuri kala la zemja yabu xin nangu ya chagidu. Da nye zubu pendo che la juze dinbi siri kashe ko xiba yina dangbu ngaran zu takdo juo ximbi jodang dushib le suibi siri tada Ni seju tenla haba du subu tsoje la pendo chewa yu. Deda song, ani budo dan gyu ziri nyungdu chebe. Bagle dan jingmo, gyadu ri nyingri todu gazu chogurisina, nyimare todu ten nyam nyeba du chogu. Nyiba deni ronga la nyuba yang, sil numden poa jude wadam, subu nyeba du gwenye jingi durik shi yinbe, nyire tenji nyeba du chogu. Habodu ngaranzu genguwa na jiba so yi na dedi judawi pendo chenpo yu. Sumba nye zambe kor shubay na nezamne rangri pyoge miksi seshik yi na nene chung nyuba jinum dan ten dangshi chen la lu choje la kewa ki nyuba chewa shi yu. Tena so su poye medwe la shikde zamdu dan bagzu so gangdi chugyo yin. Shiba ta nye ngose kor dozum shubay yi na Mwenze sheba ni tsume kungsu tope, shoko tang, labu, logo peche, labu marbo, peche, senrik, tenzo, tatak tuyo, shindo yang tuyo. Sha tang tabi, juye la, towa ang hajang che. Tseri jemba tang, zueba, mweba che, kalak tang, tanda, chutuba, chutuba ina, luigi tsuge la, shindo pendo chenpuyo. Hakba du mwenze jemba, gongan labu tang, gagun, logo peche, labu so, jinse, rik mangzam,

tenga ene ngana zo kamba ta phaba se aro ene amdo ta phaba se aro amdo ta khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta ro ngur ste de re da ngana zo kyeng en thol sha ne da phe cho go sung go do te me ge me u za de ngri de che be phi ri yong zo lo chi gyu gun du shi di she ga shu shu le do wa da de ngana zo be be kyen shu bu da ngana sa mo lo ge be cho go sung chi gyu chik di saa di nga zu ki du lingi chi chung na ya chogo sun ki chi duk chi chen ni nga